Kupi wawa odaya yanti da unyami. Wawo bitu sesunti wanjen tintin ye.